0: Hey, Mbokami, mbir fe ñetti na de dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jëf rek lañ la am pour wax ñoo mi nga xamne ya nga recharge sa yu nek kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal hey laj leen ma lu gëna neex ndax fu mu nekk so recharge rek di nga am ay points te points yi di ko mëna jëfande ko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mboka li nga am pour def moy so recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jomba na be bu ga de dina leen dial star 772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekke ne nak da nga bëgg jëfande ko waat points yi ni jinda ci data ba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bok mboka liñ la santé rek moy ne del jinda sa afsar credit gi nga am points yu bari wala sax nga jinda afri money mu gëna neexati points yi gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yëpp pour mu jégé lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points dara wañé ko ci kën bok mboka pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsar ne la jere jëf kën bok ana loy xaar dialal legi star 772 nga def hash su ko defé nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd ak credit pour wax sa soxla kon bok jere ngeen jëfti li ngeen tan Africell.
1: Africell, 25 years for Africa.
2: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accidents, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accidents, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground or call 448-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
3: Yen muy jafandeko Commium Line li xibar bu am solo la te jara baye hel
4: September biñu degmal si ñenti fani rewi Gambia dina yok number telephone be jurom ñent pour Commium nak mom lañ yok ci number yi moy 86 manam bepp commium number bobu ga wo li ngay def moy nga ñeek boss 86 dox sete number bi nga bëgga wo
5: commium
3: sa ben sim card bi la sa ben number bi la li nga def rek moy ñeekala boss 86 taxi number bi nga bëgga call pour am ci lu gëna leer hotel 111 commium we are better together.
6: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgga nak ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak génnawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar.

0: moto borondo la son sang zang hakiloto wol beto zang hakiloto wol beto speed limit fanang nga try nga speed limit nga obe ya mol bi janni bu ge hakiloto speed limit wol mom speed limit ba kolo ko katara sign board la so ni me hakiloto sign board to rek mi ni tete hakiloto la no speed limit so ni me hakiloto low speed limit kan il a chance pour yedu accident ko no a danka doya pour yedu nan accident ko no son sang hakiloto wol to back nga try nga kana seat belt wol ta kana belt wol city ni nga nemba motol kono anin na kilianol min be katara moto ko ni ngo fo dol na moto dol bije kilianol be ta ma belto tala no but na private wol min yalon ko mo nani satara no je drive sa drive fo bala sa belto ta no le passenger fla fana min ba ko mo fo nan sa belto ta no san hakilo to wol to so na mol min fana katara ta ma kan silol kan san hakilo to nim futata johnsonol to jannim ba silol cross la nka nga ke moti nga lo nga jube roke nga ke lamoy ral fananti ay bala ni ba silo ka ye ke la ni jube roke e ba jelele min ba silo kan fo la fa tambila damin fo moto le kana fo moto bukana batar le lo to e jube roke ni ke la moy ral fananti aw beti ya because ni e jube roke e lota wato do be moto do sabone du lado de ni manke la moy rat ita wala ma kan moy la ni ke la moy lat ibal wo fanam be ima koy la ni mo mo fanam mi yalon ko suuka kunna baake wala nga findi somanda juno du la ka tra dibiring na fke fengol nga fengol du mini yalon ko e ka reflect demanding e ka reflective cloth mini yalon ko nin drive voyage du lato dami yalon ko light ni mang sembo di fenko lampo man sembo soto je baake abe mari ma koy la pro drive voyage clearly so nga train o fancy fal dum anka bicycle borondilal ni motorcycle borondilal nga helmet ol dum ni nga helmet ol dum amanke dron ka fo helmet o ba dun rek ya lay ko kan bara ke ay ke helmet o ti mini alon ko a bete atale ay strap o to mi alon ko wala ay no ay ba soron na no ay bambang ay bala min ba ten na ko alaman tankala niba problem soto la niba boyle na sa boyno but mar kala ikun ko rek ning cool after kala helmet ol fanga folo ka jolon ka fuda duma jani debe fuda la so san hakilo tu walto baake mol min fanan katara ta mola silol kan na silol la dol bi jenga je ta mod la soto food parts soto san hakilo tun ka ta mo walto but ninga je ko silol la mi yalon ko fana mo food parts soto nga try nim motol ka nim nga tamadu lato dami yalan ko nim moto ba ben nan ne ay bajela nin on fagne situation on lafta kala ay bajela ta bo moto ni jelale ko sibi hakilo tula kan but ni ba silo kan dami ay moto fili ko ma na mari lose ta control drive on ni ngala me ma ko ita ku kalam tala so insan hakilo tu wolto bake dulal min yalan ko fanan lafta ka manola cross zang hakilo tu je nga buluba jibe nga mara jibe nga buluba jibe ko de ko kola nga na cross na tar ko zebra crossing ti je nin zebra crossing ba jero den nga try nin prada zebra crossing o fananto mbalola le fo motol ya lo because je by force motol nyanta lola le pro ya mol so nga cross but sa nin itana de ko jang nyanta cross la le sembo bambul le pro nga cross ite ya mira ko drive min nyan nyabeta la sa tara wa kilo fong mantare ka wala ana yeje alafta ka low but I break failure so da mari ta lola no so nyanta mine ke always na try nga low for drive ol be low nga na tambi abeti ata fana ni aje ko drive ol mantara ke so nga abeti ata ebulo wulindi ni ebulo wulindi isa lole yeso but nga kana rek nga sele silo ka wanyama aman beti
1: awa asuka defé nak comme nim ko waxé rek ñu jaaje fal ko gërëm ko santa ko bu baaxa baax comme nim ko waxé la rek affaire ci mom xélanté la rek ak déglo xel mëna jappalé sa morom yeen itam seen bu ñam mu fa ndax won awala suñu waxtané 30 minutes yi dess dañ leen koy jox yene tam gën yokal ñu ndax kenn nit xalatam doyul kon nak ñu ñu mën gën ñëw rek ci 87705047 mën gën ñëw ci 87705047 fu moy buumi joko bi nga am ne mën nañ fa jaar ñu jokalante jappalante ci liggéey bi ñun ñep 87705047 moy buumi joko bi Mr. Bojang xamna ne day sa agenda bi neku fa waye amna luñu wara laajte moy wari laisin laisin bi mom fim nekani danaka yu ci bari expire na té amuñu fuñu wara jëlé laisin kon nak téna ñew na ci buumi joko bi ñu jël ko assalamu alaykum
0: su ko le dal lum de wax daf
1: tay nek très important
0: daf tay important
1: so man mandela nak dama ko warona la ci tra
0: waaw mom kay ya so comme lum way kuma nek lum ne luma nek di wax ni lol la nek di
1: legal
0: waaw so lol la so nek di doxit kaw tali bi dafa bul jog sa ganaw moto yi nek sa lolou orut ya cause da nga gis ne moto mën na joge sa mën na nek sa ganaw mu sori sa mu lose control mu ngi kalang kalang si yo do ko mëna gis parce que ne da nga daw fo xamne dang ko mën dang si area bo xamne nga ñew tassé ak moto yi fofu so gisé moto xamne mu ngi bis bief bo yow mën nga you know mën nga def li nga wara def pour nga mëna escape si si problème bobu so dafa important trop ak lu mo ni am nga driver yi dal you know nyaka bay hel signboard bi problem daf la lay jox daf lay dugal ci problem rek signboard mom driver mom
1: so moy watane kay
0: aha
1: signboard moy yep
0: yeah before dama de wane dama de degane ga ñi ngey wax tali daf de wax su gay wax tali daf de wax man duma de mëna understand
1: waaw lool bo de tali na wax moy ne
0: signboard mo
1: de ba pare lane ci ñum fi ha ba pare tamé da nga wara aw user sa benen hel nak ne di bay sa hel ne li warna mëna am ak li waru ta mëna am
0: do
1: wala gay helat ne man suma agé fi li warna ko def wala waruma ko def
0: yeah signboard mo dafa important trop you know way nga gis signboard ni nga daw 30 o nga daw 60 yo nga daw 80-100 lolou baaxul lolou mo da mané lolou yep suñu ciégué lolou dafa you know so yo so nga neglect traffic sign right? Traffic sign bi munela, you know, speed limit bi fi da nga wara daw maybe 30 kilometers per hour. Yo nga daw 60 kilometers per hour. So duggé ci accident kan moko cause?
1: Ya ko cause.
0: Mom ñi ñoy common causes yo xamné, you know, drivers sen error la ñom ñoko dé sen error la ñom ñota pour ñu diga ci problème bob ñoy, you know, distraction bi, you know, because yo nga xamné dama dawal moto warma use telephone o warma text telephone warma de videos telephone warma leka di dawal warma lal makeup di dawal nga xam lolu nga xamné mi suma ko defé mën na am accident nga def ko so amé accident kan moko cause yow la
1: Ah, Mr. Boya. Ah, better rek telephone number bi moy 8770505047 8770505047 for ngeena mën ñoo jot ñu mëna eh te fim na ni driving license amut ñeneen itam dañ fay license ba pare ñu gamé réussi waye awa ñu jëlagum koku fop ñu jëlagum ki ci line bi wañu mara jëm ci sé rek
2: ay yéra ko ñu gën programme
1: wa joñu tour bi
2: Mr. Njay
1: jaay jaatos mo doom bay ka bu dina
2: waxtan bi amna solo torop
1: deugal
2: ye ngay wax acrylic bel
1: aha
2: ay dom bay
1: naw
2: bani daw ci dekk yeb ci dekk bu bax
1: ci bel bu bax ne ko bare
2: ah ne ko fa de
1: ko ko bako
2: do ci ne duga ci ne duga ban at
1: aha
2: ye daw ci kanam mom kete mo fa nek da nga wéré lonko ko
1: wé koko
2: nga lool mu ñap ko technique every year day dañ lay dem testing yoy yeb dañ ko def set
1: waaw
2: waye 95% wala 99% of the vans flying our roads they don't have good seat belt I think that should be looked into it's very very important lolu mom ñuy deglu samu nañ ma séré lolu driver yi dawal samu nañ ñoo sédé lolu ab boom mo fa nek rek da nga ko bu tay bi rek tok jël boom bi crossé ko sa tek net lolu la mëna tié su accident amé dé dé paré sako ni tamit yéna ngey wa driver yi ak mobile
1: waaw
2: bay pedestrian yi tamit war nañ sokku war nañu bay sen xel ci mobile yi dé
1: ñoo ñoo enu mobile yi légui sa
2: waaw da nga gis ñu amé mobile yi wax wala ñu amé ay speaker sen nopa yi modo dina joge sen canal pi rek ñu ko dégga do ma ngi ña driver yi ñom tay ñu sétlu lolu ñu nekk ci tali bi ñu ngi seen ki nekk sen kanam mu ngi bisi ci mobile bi ko moytu ko way be pedestrian yi tamit bo war nañu wax ñom dé da nga gis ni sa di rombal na ko ko dula dégga
1: nga hon sa dula muna la lo may honé
2: waaw
1: nga ñeu baña hon mu ne xana yow amulo corné
2: ah fega mo ba dans wala ko def di airport def ko photo no fay
1: waaw
2: ah ñoo tay wona ñu waxal de
1: war nañu wax ak ñom de
2: ah waaw
1: kon nak ñom
2: driver dal mom driver la ko bay ñu bay sen el rek
1: ok
2: ñe dawal ci gisee nit ku nekk sen kanam ñu ngi kiss ne mu ngi pil ci mobile ñu gën ko moytu
1: waaw
2: bana
1: gi dëgël ñëpp dëgël ah mi sa ñay li nga wax digal wa mi sa boja té lay légué nga gis nit wa bété rek dé gaay bayé wu ñu jël ki ci lay bi rek assalamu alaykum allô allô wa mang la diga wa turbi
2: wa tele wa la
1: kebe
2: wa
1: kebe mi ti mira
2: wa pa ki
0: hello
2: male
1: ah
2: li nga do wa ma di mbela ko so buge wa rek kebe bu ndam day ñew
1: wa
2: affaire license
1: wa
2: la ci bari fere amul la ci bari ñoom itam bi dee laajte laaj bi day am ko understand ne ñu bari fee nañ amul lay
1: waaw
2: boo lay boo mu am
1: waaw
2: ñoom itam war nañu understand loolu waaye mu sob la ala sa lay mu ne la fay naa mu war la si yaa ko bëgg a nekk jafe-jafe xam nga loolu itam dana war boo jàng war a téye laaj loolu bu baax a baax a baax
1: bu dee boo jàng la dañ koo jàttal
2: loolu lañ tànn programme bi balaa gën a ubbi laaj bi loolu foo naa war ngeen téye laaj at least 5 minutes pour nit ñi mun a am loolu ñoom itam ñu mun a am loolu il est temps ci kaw yoon comme ñu jabul fii
1: waaw
2: ak ñu nekk constat lañu fii tamit jabul fii si ñoom itam balaa ngaa taxaw rek ñu génne sa number plate
1: poli
2: dama ñu mo plé
1: ak lay dama yom dama yom manam policy ne ko
2: waaw bi lay
1: ñom ñu ngaw nañ ci number plate
2: ñom ñom ñu ci ci bo da mu sawa né dé xam no rayto ri mu réel yo ñu ñu mo plé
1: ah ñom ngaw nañ ci té sen tourné bi ci dañ amé
2: est ce ni dama ci sé ñom ñom ñom ñom ñom rayto lé def ko je ko réel ko wa ñom bu dé def lool man ci la def lañ ko suma xalé ba nga fé war ci jàpp ko no ma dem dir ko def ko wa na ko bo jël ta man dem ci wér bi pour jël xaal pour war ko dina grand prix farma ni les del 5 ni ñu ci ñu mëna bokk rew dama bu lu lu ñi mané ko yow ñu yéng
0: ana fi nga taxaw fofu amul sign board
2: amul sign board ah
0: ah ah was no sign board okay
2: yeah no sign board
0: okay
2: no sign board
0: okay okay continue
2: wow yo paré wow lolu mom war na ci lay bu ba ñu ba ci ñu kene no mo plaisir ci sometimes you cannot get this hand sorry below in your hand
1: say
2: ko magay ne kero tuti mo xeya ko ak ak ak ak ben drem ñem ñu ne ko man yow li nga jay bi dafa bari sama my friend yow demo demo nga ñu bi trafa ci fi ne ko de wa do lay sometimes also you have to sensible na ko la tan ni ni lañu am am pression ko mu am lu kene amul dal alure islam lu la ñane war nga ko may rek comme ya ko dara do la bëgg dal ak ci tam li nga wax ne ni ci ni lay daw ci yoon so so crée wala mo do dina ñëw mo do ñoo ñëw na ta sé ñoom mo ta yaw na do leen garaw pi pi pi yow ya ngi ci sé ñëw ko ñu mel ni xama naka la ñu ko wax sé nopal yim ya ngay daw ci ko tari mo do ma ngi ñëw ci gannaaw yow déggu lo ko ko mu ne man fa ray bi wa tan ne ka bi problème ñëw bu ñoo tam ko la problème ñëw o xam nga rek mo ta mom malaika yu ko ko do
1: so
2: wa ñoom itam war ñoo bàyyi xel ci loolu daw ci kootal bi demal bor ba li nga xam ne yaa ngi sarte mo doy drive mu ngaa xool yaa ngi koy xool waaye yaa ko coo gannaaw nga jël sa ndoppa yow nga mur ko tank bee kon koo jaa jërëjëf waay
1: okay jërëjëf kër jërëjëf kër
0: okay may thanks Mr. Kevin Mr. Kevin after programming a call ma dégg nga waaw lu ma wax ni dañu am call
1: ma ngi am benn call ku gis allo
2: asalaamaaleykum
1: maaleykum salaam tur bi
2: alhamdulilah rek maaleykum
0: hello ya
1: allo
2: allo
1: ah
2: Naam. Lamine Camara la tobi.
0: Mune Lamine Camara.
1: Ah Kotu Lamine.
2: Yeah.
1: Naka nga def?
2: Ngum tay.
1: Bilay de.
2: Waaw, mo ngi ah tobi la di de jinga ko def.
1: Gen nañu gisé de.
2: Ñu ngi gisé, ñu ngi gisé. Tan mo ngi wara fa reel. Ata nga ci ana sama no ma
1: gi. Sama no ma mom ngay kol nonu.
2: Ah okay, moy bi ya.
1: Waaw, mom nga kol ma. Non, mom nga kol ni. Waaw.
2: Am may en program.
1: Ah.
2: Waaw. Yaa ci ko nekk ba nga ko gërëm ci ko sax.
1: Ah.
2: Tantam nek mo ya ha bi tantam.
1: Mom bojang. Mom bojang.
2: Ah, ko ko bojang ko dara. Wa ko la tey ko ko tamara, tamara la tey. Mo la di ko nekk.
0: Kamara leka kat le.
2: Ah, ma mo gërëm ci ko sax. Ang no ko la ko ci bit moy.
0: Okay.
2: Da affaire tout tout ni la.
1: Mhm.
0: Affaire?
2: Ñu police dañ wara jox sen adresse.
1: Mune 50-50 la police dañ wara di. Waaw.
2: Waaw. Because am wrong 3% de lay wara def. Mo di wone ni nga ci ci ex ko.
1: Waaw.
2: Okay. Gënal ñu. Jigéen yi nga xam ne dañ am doom. Ko façon wala nga jël lacc da wala nga gënë no mople tam loolu dafa wu da fa ñun way téw nak ñu day baye ñu lay di am xola su dëkkaté su banta yi pour nous romba banta bi ci ko ékaté da la oh non du kiss da dëkk banta bi bu yalla dafa am xola ñun dima la ñu lega lega duñ di am pour nek ko ñu wa nit ñe wala ñu ñu jala yéne ñu sa nak leena osa pour nous dalé la ñu tongé nak leena jaar tara c'est du loolu ko stress bi moko xolé comme ni ko nga xol chamu xol day jor wala chamu moto mu ngey ñew da nga taf fu jala soy taan moto bu bel la o doyna bi bel la o ba ci ko bel la da nga lo sa bop lor ko ku wessa tan bi sta mi ni ngeen defal ma hel nak bañ ma deglu lo xol jere dañ ci
1: ah mu ko ko na wax yu am solo ñu ngi ci mel way pété rek mu ngi wax ñu jël ki rek assalamu alaykum way ñu maraje bi tuti
3: man amé maraje
1: ah way fi nga jégué acha ñëwal
3: monsieur jay
1: naam
3: man la monsieur sambu last week
1: monsieur sambu
3: sambu ma di mbalé police bi kéré ñi digeen borom baani
1: wa
3: manela service chief la on retired
1: wow
3: da bo yam dina wara ham
1: ah okay
3: ba di wala fan la won
1: hmm
3: legi lima ñaan moy
1: ah
3: da police yi mun nañu tok am nañ loyal legi ci jagar droit pour control keke
1: wow
3: legislation bo xamne mo moy gay use of keke
1: hmm
3: bena ñaar bu ñoo joxe license da police mën nañu tok ñom ñoo union yi
1: waaw
3: ak chef de garage ñu organize workshop sensitization ñu ké driver yi
1: waaw
3: dafa ñu ci ope jangui
1: hmm
3: amu jara
1: waaw
3: dégg na amna legislation bo wone non gambian waru tok amé dawal
1: commercial waaw dégg na
3: waaye boko setlo fi 75% of drivers in commercial vehicles are foreigners. They go in Angale. Legi naka lañu defa ñu ñu te ñu ñu control traffic.
1: Na koy wa.
3: Ñi na. Mr. Bojang, you're hearing this, no doubt about it.
0: So.
3: Yes, please, can you take note of what I'm saying and you forward it to your superiors?
0: No problem. Waaw ki lu mo re comme tricycle ci am nga so ciégué suñu moto traffic acte tricycle ci nekout fa waye be légui bari na fi so lum authority ci wala def nal comme lu mo wax rek fakk na ngi wara introduce le regulation ci cause comme benen cola bi lu mo wax nga gis jigen ak domam yoy yeb dafa wara nek suñu regulation ni jigen ku am dom warta dugga ci tricycle bi cause au route so dafa ni to reg fok ngay reguler tricycle ci cause nekul ci moto traffic ak so xam wala lañ wara def
1: okay
0: waaw
1: waaw mu sofa jang kon nak ngok jam ak jam be benen be samedi inshallah samedi nañ wi dinañ ko rip dinañ ñëwaat a 6 o'clock be 7 o'clock comme niñ ko defé ni rek kon nak saturday bu nekk rek 6 o'clock be 7 mën nañ ko fekke kon nak mu ngi non jere ngeen jëf ci déglu bi kon nak té benen alaba inshallah.
4: fa ci domanditade
5: o lewru septembre balde naydi lady gambia beyday nomba telephone jidin ha jenay komiyom non nombaaji kessidi be fawidin ka dow nombaaji komiyom woni 86 manam sa fala nodude kala komiyom nomba a adato nyujude 86 fawa hen nomba komiyom mo falda on nodude
4: komiyom
6: komiyom
4: sim goto on nomba goto on fawtung 86 ka yeso nomba yewta pour andude ko buri hen labude dawawi nodude 111 komiyom we are better together.
7: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
8: Yo, no def. Yagi meni ku am stress de.
9: Suma credit bi jehna. Mangi won ci ay waxtan yu kraw.
8: Yo loy stress. Afrisel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
9: Lebal ma.
8: Lay lolu. Waaw waaw ma la ko wax. Afrisel rek jom ñoy su xalidami. Mën nga abati lu tolloni jurom ben témèr sa bu mu la nexé nak.
9: Xaral de. Kon jëlatu may daw bay daanu pour jënd ci credit.
8: Dedit, li nga am pour def yo mané be bëgga dé. Ñu né lé Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali.
9: Tak tak rek
8: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mën nga def.
9: Lolu yomba na di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
8: Wala lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem ba jéxal crédit, afusal ñu né la né. Ñu ngi sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
9: Kon xara ma sét ba xam té du staat wu tritu xass la.
8: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok bé ñaxabe toy xép afusal ak lebal ma service bi. Yeen la fi nekkal.
9: Waaw, li gaaw na di. Kon afusal dal yombal na suma bes bi.
8: Waxon na la ko dé. Fu nekké ni dal mu nga japp sa business num la nexé nak. Way nak del fay bor.
10: Afrisol, the Gambia's leading network.
11: Vacancy, vacancy, vacancy. St. Francis Junior and Senior Secondary School is in urgent need of qualified teachers in the following subject areas: home science, history, English language, marketing. Interested persons can apply through the principal of the school on or before Friday, 11 September 2026, by 12 noon. To be addressed to the board chairman, St. Francis Junior and Senior Secondary School, Kunkujang Mariama Kombosad, West Coast Region. Only eligible candidates will be called for an interview, as well as the successful ones. For clarity, call 833-702-600, 833-575-988, 872-760-555. Vacancy, vacancy, vacancy.